Sinner.

0: Okay mga ikala, maayong morning kaninyong tanan. Welcome to sa itong pinaguban ng itong tulubanon, ang Pinoy Classic.
1: Ay,
0: kini ang inyong higala na makauban ang to alas 9 antak na sa buntag, kini si Lolo Jojo Altres, o ga siyempre nga ako kakauban si Inday Tikla. O ga atong i-welcome atong kauban si Inday Tikla. Mayong morning kanimo, Inday Tikla.
1: Okay, so maayong morning o maayong paglanog-lanog sa tanan. Beautiful girl. Okay, so sa tanan-tanan mga nabino, karoon once again, no, happy Sunday. And musta man mo ang kabuntagon.

0: Okay, okay. Happy gyud ko ang Anday Tiklagay naka first master ha kaganina 5 o'clock. Oh god, nindot yun na makakuhan yun ta Anday Tiklag. Maka simba bito ta. Oh, ilabi na sa kaning first mass. Ubay-ubay po nga nag-simba nga nato nga mga kaigsunan sa first mass.
1: Yes, speaking sa pagsimba no, my morning rest na nun, happy Sunday sa mga nag-attend sa tong first mass and second mass lo, and of course to sa mga simbahan sa mga nagsimba karoy no. Kailangan lang judo is panagsaraman na sa kasimana. Atong laanan og adlaw.
0: Wala. Sa usa ka semana is 45 minutes lang.
1: Yes. Okay, so mayong morning and happy Sunday kay Hook Up ta karon dinha sa 94.3 okay. Light FM Kibawi, no? Ay, salamat din sa wakas to nakita na gyud ko ang gwapo natong technician diha.
0: Ang atugang
1: si Sir Kelvin.
0: Kelvin.
1: Yes, uy, salamat tayo kanimo Sir Kelvin, no? Kamilig na kay Tatay Pain.
0: Niyatong nag-isahulog sa adlong nga natawan si Engineer Wolfie Orio. So, na sila, oh, ang mga taga 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Niya sila diri niyatong panahon na. Oh, si DJ Kelvin

0: belleta e la
1: Kuya Tibbs, normal yun lo, kaya mga bulan ito na itong time, no? Sabay po sa ito ang kabisihan.
0: So, habi mo lang kung napala sa kwan, kaning 26 news pa si Engineer.
1: Oh, habi mo ginagawa, bisutsu pa na siya. Okay, no, once again, belated happy birthday to Kuya Tibbs. Ano lang, good health always lang. Then, ato lang, ano lang, lokasya siya. Kabalo, magigit ko lang, the more nga, nagkadugay nung nagkadato is yan, ano ganun ka rin si Walpino, kanang, surety hundyod siya.
0: Unay, ginaingon, nagkadugay, naggalami.
1: Yes, kaya dati pa, no, itong sa Carmen patang, nag-uban pata sa mga daang radyo, grabe ni, no? Grabe mga ano.
0: Sa, kwan yun, ang, unang-unang yun namong nga sa pag-meet ni Engineer Wolfiorio sa kadtong usap ka registration hindi tiklang 104.7 Friends FM.
1: Yes.
0: Oo. Dito sa my warehouse. Oo. Dito sa atong dakbayan sa Panabo. Diha ang amo panagsugod sa panag-iila ni Engineer Wolfiorio.
1: Okay, no, so once again, nastaranta na mga nasalog silang birthday and especially ito ang mga nag-birthday o may no advance happy birthday. And also, sa itong mga naminaw karon mga kaibigan kung saan man naabot ang atong signal, no, labi na gano'n sa mga naminaw karon sa 90.9 and 96.1. Uy, salamat tayo sa mga katauhan natong, sa mga diehard at mga tigpaminaw kay always dyan yung nagpaminaw, lo.
0: Okay, hindi tikla ato nga, pasalamatan dahil yung latong nagapa siguran ining atong istasyon. So ang atong big boss atong salamatan nga to kang attorney Ulysses Salabaw o ga siyempre sa atong station manager nga to kang Rosemary Borfa o ga ang atong

sa atong langtaw diri sa atong atubangan, kay ang iyang lawak naman diya sa atong atubangan yun mismo diri sa atong studio. So, hala,

0: sa mga minsay na may mga requests. Again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Kung ano na may mga request, more of Pinoy classic ta mga pangka. Okay, so, uy, mayong morning day, no? Sa tarantaran mga namin na koron dahil sa Municipality of New Corelia and Mungkayo, Mawab, Samal, and Tabonturan. Salamat dahil sa itong mga kaigsunan di halong.
1: Labi na, dahil sa sintro nga bayan sa Takpayan sa Tagom. Gani, netong adlaw nga Biyernes. And I tikla, dahil sa sintro nga bayan sa Dakbayan sa Tagom, particularmente na sa ganing Christ the King Church Paris. Nag-monitor ko dito sa anyatong adlaw nga Sabado man siguro to. Minaw ko, perte kusugag yun. No? Tinaw na kwan yun, clear yun ang 96.1 Infinite Radio adiang dapita sa sentro nga bayan sa Dakbayan sa Tagum.
0: Okay, so sa mga kaigan natin sa mga naade karon, sa mga nagsisikay na para pamahaw, uy, kaliyong talang happy Sunday sa tanan, no? Hopefully, kanang naade karon nga mawa pa nag-tune in, uy, pakitune in sa inyong mga radyo, mga pangga. Okay, so itong oras, alas 7:22 na mga pangga, no? Sumubalik lang mi, o gakinig hapon ang inyong lamion, Digitech Club, with sa kong kauban.
1: Sige,
0: na mga pangga.
1: Okay, but...

0: Okay, magkagalaw ka. Ang atong kalabanan ang Pinoy Classic. Adar lang gyapon babati sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM o dito sa naka Bukidon na maayong morning kanimo kaninyo din pag-usap
1: once again, no, happy Sunday sa tanayin. And also, no, sa mga nabina ko rin no, diha sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay din, no, kang Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also, din po no, sa Aqua B Blue Water Repairing Station. Okay, managed by din, no, kang Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor. Okay, di po no kang Mr. Tata Laurito.

0: Das mga ito gari purok shit. Salamat tayo sa itong mga buter at mga sponsors di ha.
1: Okay, og mention magag mga butan mga sponsor diya matulpa ni mo ilay tikla. So, atong

0: karon mga gikan karon mga pipila ka mga adlaw ang kaning first made pharmacy diha kini naimutang sa may hatbang sa Cesar Uno Central Public no gani adula po sila ikuan kaning animal bite center na kini sa hatbang sa City Hall. At bangsa healthy clinic ning atong dakbayan sa Panabo. So dili ba do guys basig mamahimo nato ning kaning advertiser diri sa atong sibyanan sa 96.1 in Pinat Radio.
1: Salamat din no, of course sa tanong mga naminaw karon mga pangga no sa mga gusto or willing na ay syempre loapit na
0: magpa-promote
1: oh yes no gusto ba niyo magpa-sponsor okay or maging part sa toang ano dirilo sa to mga ads to okay so welcome ang tanan so bisita lang mo diri sa toang himpilan sa mga gustong okay magpa-sponsor
0: sponsor o magpa promote o advertise
1: yes
0: sa inyong mga kanang mga business diyan sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
1: Okay, so sa mga minaw ko rin mga kaibigan, itong oras mga pangano sa 7:42 na. Okay, mayong paglanog-lanog dahil no, sa mga kauban diyan sa konsiyo sa Barangay Tuganay. Okay, diyan sa to ang guwapa na itong kapitay na. And also sa itong mga kaagap, itong tanan ng mga kagawan, tanan mga pangsyonaris, no? Basta Tuganay, ganilo, always yun na sila nagpaminaw.
0: Di ba na ay tima ng Tuganay? So, ganyan ang tima ninyo?
1: Okay, ang tima din. Ano naman na, basta Tuganay.
0: Basta Tuganay, magtinabangay. Okay. Morag ya nindot yun, no? Okay, mayong nga pagpaminaw. Nato di ang lupitan ko

0: Kuno mayong pagnanog-nanog din no sa mga Igo family. Okay, alam mo na karon di si si Gian Mag og labay si ano din no si Mercy, no, mina, thank you sama sa mga Igot family and of course sa mga Laurito family. Og dapat sa mga Mago compound do di ano kang GP Mago. Og da siyang mother no, namina ko rin siyang papa. And also sa ran mga naminaw karon, salamat no sa inyong tanan no, sa Barangay Tuganay. And also sa mga naminaw po karon mga kaibigan, once again happy listening sa itong mga naminaw karon diya sa Ising Carmen. And particular lataran po mga kabarangay no, sakop sa Panabo no, salamat na taga Panabo no, always do nagpaminaw sila diyang tanan.
1: Okay, may mga morning song nga to kay Eddie Boy Uwiman kang Ricky Boy Uwiman ang two brothers o ka siyempre sa ilang mga wife minang to kinabot nga to

0: Aquino. Salamat dahil sa tanan-tanan po na ito, mga kapulisan. Okay, always doon nag, ano yun, Lord, Bantay Kalinaw, no? Palibot 24/7 dyan itong mga kapulisan. With assistance sa ito ang mga barangay tanod. No? Speaking barangay tanod, no? Ito ang pasalamatan, no? Saludot itong mga tanod kay isa po nilo nag bantay, no? Kalinaw sa matag ka barangayan.
1: Labi na sa itong mga nagkadayang mga schools, mga tulungan. Kay lahi na baya ang mga estudyante karon, ang mga estudyante karon at nga naman taga nagagubot na dito sa sulod sa compound.
0: Speaking mga schools, ito ang patimbaya, no, or happy listening, no, sa Tugana Elementary School. Okay, sa ito ang bagong principal, no, no other than okay, Ma'am Maritis Fernandez, no? And also, dagang salamat po din, no, sa ito ang...
1: Di ba? Committee ka sa education?
0: Yes po.
1: Ayan.
0: Then, itong Sabadulo ay Biyernes, okay, nag-turn over ng atong bagong principal, no? So, itong pasalamatan pag-usap, ang ito ang dating principal, no other than Ma'am Lori Lee Cisaldo. Okay, sa pinaka years, no, sa pagdumala, no, diyan sa Tugana Elementary School, no. Okay, daghang salamat, no, sa talantanan, labi na kayo sa mga teachers. And also, congratulations sa to ang new principal, no, diyan sa Tugana Elementary School. Okay, isbun ko. Okay, daghang salamat din kang Maritis Fernandez. Ma'am Maritis, salamat kayo, Ma'am Maritis.
1: Pilay, population sa inyong estudyante na.
0: I think mga 600 plus,
1: 600 plus, no? Parang progressive na kayo ang kaning Tugana'y elementary school, ilatikla, no?
0: Okay. Munang Tugana'y is, munang gigan Tugana'y is, ano ginalogan ng dagan kayong mga development, no? Okay, in terms of...
1: Unang-una diya, ang sa pag finish sa kaning Tugana'y Bridge.
0: Yes, tama yun ka, no? Okay,
1: o nga, doon na po. Kung sa'yo tingnan, ano? Flyover?
0: Other paths.
1: National Highway. Perting taas na sa ganing overpass ninyo.
0: O nga, itong pasalamatan rin yung taga-province sa national level.
1: Pero, butang ang...
0: I don't know kung ano.
1: Okay.
0: Lupyo o mga estudyante.
1: Ilabi na sa katong gusto nga mo tabok. Dito na mo agit sa taas. Okay. Hagurus yun ang mga sakyanan diyan na pita in the tikla.
0: Okay, so itong pasalamatan pag-usap, no, kung kabanan sa konsiho, sa maong project, no, sa pag-request, no, sa national level. Okay, sa kanang overpass, no? Okay, salamat dahil sa tarantanan.
1: Hey, nindot nga na gibutang anong overpass niya. Kay, na may cruising niya, nga intersection ba? Nagikan diri sa Barangay San Pedro, palusot niya sa inyo, ha? Oo. Muna nga, dapat lang na may naadyoy kaning overpass niya.
0: Yes.
1: Gani, kung wala yung overpass niya, pwede gano ang traffic light
0: na tayo. Muna mag-iso na po doon kay pinaka, ano na lunong, pinaka lens ng ang nabutang diyang kalsada. So, muna nga, kailangan dyan is magbutang gitag overpass. Kay lisod kayo lunga ang madisgrasya, no? Labi na mga estudyante. Okay, so sa tarantanan mga naminaw karon, no, sabon ko, taga-Tuganay. Okay, especially na sa Purok 3, Purok 4, Purok 4A. And also sa lower dose, no, Purok 2, B, 2A, and 7, and 7A, no, sa labat na Purok 5, and 5, A, and Purok 1. So, ato na i-greet lang sila kay pag-convocation nga time by minute sila. Itiklo, i-greet me, B. So, ako lang isa-isa ho, no, batag kapurokan, no, dila na ko mention ang mga names kay Mabuntaganta, no, kung...
1: Ubay-ubay
0: dyan. Unang sa tanan mga katauhan, bagay to ganay, oy maayong morning and happy Sunday sa tanan.
1: Oy, adlaw niya nga ron nga Domingo yung daitikla, no? Pizza dos, no? Pizza dos ni nga buwan sa Agosto. Oy, October month naman dahil next month.
0: Oh, August, September. Oh, okay, dali ng panahon, no? Dali na kayo ang 2
1: September, October,
0: November,
1: election.
0: Okay, November election. Ay, ah! Paano ba yung pulo?
1: Ayimog yun ng helwason.
0: Yes. Uy, salamat. Uy, salamat din sa mga hamdano, sa mga naminaw dyan sa barangay Alibungan, no, nagdanog-danog dali ha.
1: Ay. Nga to sa kuan, atong kauban dati, Rick
0: Libres.
1: Libres. Mm-hmm. Rick Catalan Libres man siguro to. Lamayo nga morning diya sa may barangay Anibungan.
0: Okay, atong oras mga kaibigan, no, alas 7:51 na o kining oras. Patod ka to sa GRKF Consumer Goods Trading, no? Okay, salamat kang Sir Richard Minor and Sir or ka Ma'am Chirel Minor. And also kining oras po mga kaibigan, kining programa hatod ka to sa Aqua Biblo Water Repairing Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander, and also kining programa po atud kato no di ano kan Tata Laurito. Salamat din sa mga buhatan at mga sponsor.